0: Okay, Sabri dia miyan tinsi for we na fe fast story ne mremu. Min se Sabri dia wa ya krado. Eh wa pakonwa bi atena so apensu bi dia si unche. Na se dia weda na ye ne dia. Amu amunum eniyama ye dia. Ambe ye niyama pa. Ambe ye eniyama pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: Aye.
2: Happy FM 98.9.
0: And a story I'm de Brown Utie a moon semua a story be a what tiati but wa a moon semino em se on shed that and fa wa jene and shed that and cosu ye pa but and sem e wumpa and wintiene ye besuya de na ye de tutu ye ho ye hofo. Na ya febi e wumwa dani de nyinano. Ibiti mi abwa me no mieno, ya bra ba e wase yebo. And the story I'm a day, bro, no matter what you say, Abrabo, Eye Bona. Abrabo, Eye Bona. Abrabo, Eye Bona, papa, papa, papa, papa. Why are you ready, dear, my uncle? Why, any ba, any papa, etiasi. Anoma, ninya, any near one any da, dear crosso. Se ubi ye bi mawa. She, ena ura, enfi. Na unipa ni nua ene nye wabuwa no. O papa tiasia eye wose ne wofa asifuwa ene woka. O papa etiasia eye wose ni nua maanomu epe wasemu. Onyunu eto ensuo mua eye wose ni nyunu mua anono. Ma uwia ento mwishe. Eho ena ube hunu se ube hunu emu ensonson ye. Mensusu se anka ebe wye misei. Na eni majini muse mebre mehon ewo asasi iso. Ifrise, me papa a wawo mieno ampe ni ampa na bidibi ewo ninsemu yepa. Enunti, manjini se, enunti, majini eni se, Enu nti manyu ni se meye ohene ba akosi ewiye. Papa ti asye no. Eno kwa na ojeje ne masu ye pa. Akwa danso die. Ekosi na hiya obeye bonia nesa. Na meboni ye muno. Asam a papa etayika eni se. Meti asye yinkuwa die. Mema, mema bibia en hiyamo. Nanso monkai enhunu se ekosi na hia menchi obuo na eda mewuo no ehwo ena mubehu se die ewiase etie papa ebekọ no nso no wanja me adwapade bia ena ejanka mede abọ me ho bra adwuma bia ni ho nso a miwiase meka se mintumi enye nanso obuafo ene hwan sebisiam pona meko akopempo a ne ayebisa mea ene se o papa sika bebrebe no asa ana ama wonenam abontin su yi ana ampa se ohene ba ne ne papa etiase na anoma so ne nua ene ne one ne da dua kro so se metiase yi die Se meye yio, se minye yio, aji onyami ya. Na se meye yie nsua, jise e bia na metu ehum. Sika na menya nsusua, ajise e bia amanfo loto eni beti ya bi, ena mecha midie. Na nsu loto eni beti, se ebeye, ifrise minisika, ena midia kuchwebi edi, au ejanka. Meye akechiri. Ampa sa onhine ba. Eni ni eni papa etiasye. Na anyomansu ninuya. Eni ni one ne de duya kroso. Se ubiye bi mawa. She ene uure enfi. Na unipa ninuya. Eni ni wabuano. Mefasa ene yesori edifi onyumtu nibia ye freni teacher kofi buatin. Dodona e freni teacher buatin. Ninyumbi ya watu ni dinise ohine ba, ene ni ene papa etiasye. se ohwehwe enwum yi bi atia kohwehwe ticha boaten abon bi a na wato ne din oheneba ehọ e na ubenya ene story a mede bere wi bi atie ticha boaten e band ya obeform e ne frɛ no africana band mede story no abrɛ wa wie ma memo enwum ne ntoaso emfama afɛ mebi ahoma no na yatwetwe enkomo de ewusu a wom no na wo ne ya che ye dibi atuye kotodwom afa adwene oheneba ene ne ye ne papa

0: Awo chofia nam la nye ma o de lete sedro la li cho Israel nanev marita bo mao kofia kofi.
1: Bato hoa fina yom lo.
0: Tefe la o bato na gaba na wezo.
1: Yo.
0: Ok.
1: Ma glove di. Nchua ne zagbana o kum menye. Nya owo wom nambe le nye susuma wa nambe nana koko kwe langwate. Ala bena ople nyongwale le ahoma ye woma senyare koka bumye paste enye nushangwa na gugbona okumu manye
0: na gugbona okuma
1: na anote
0: kaka nchua hama nya dela onya
1: ha
0: nchua hama nya dela onya adela na igbeji na detua na utuolula wa nya nya gabaru no etuye da anlakure gbajita yu yina bacha na gbetabu keke kpona lare. Okay, yeah. And cause again. Bye bye.
1: Bye.
0: Okay, 0243443948. 0243443948.